Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: Aki uku, yayin da take da maki biyar gaba da kasashen Czech Republic da Afrika ta Kudu, waɗanda suka tashi da ci 1-1 a ranar Alhamis a wasan da suka yi a Atlanta. Tawagar L3 na da ƙwallaye uku kawo yanzu a cikin wasannin biyu da suka buga, kuma ba a zura mata ko ƙwallo ɗaya ba a raga. Tawagogi biyu na sama a cikin kowane rukuni za su wuce mataki na siri ɗaya ƙwale, tare da tawagogi takwas da suka fi ƙarfi a cikin tawagogin da suka zama na uku a rukunoninsu. A karon farko ana buga zagaye na 32 na wasanni a gasar cin kofin duniya. Bayan gasar ta faɗaɗa zuwa tawagogi 48, kocin Mexico Javier Aguirre ya yi canji uku daga tawagar da ta doke Afirka ta Kudu da ci 2-0 a makon da ya gabata a wasan buɗe gasar. Takwaransa Hong Ming-bo ya yi sauyi ɗaya, inda ya nuna amincewa da tawagar da ta taso daga ƙasa ta doke tawagar Czech Republic da ci 2-1.
1: Sahun Turkiye a UNESCO.
0: Masu sauraro, barkanku da dawowa wannan shirin. A cikin tafiyarmu ta bin sawun Turkiye a UNESCO, bayan mun kammala duba darajojin Turkiye da ke cikin jerin wuraren tarihi na duniya, yanzu kuma muna ci gaba da gano muhimman wuraren tarihi da ke cikin jerin wuraren tarihi na duniya na UNESCO na wucin gadi. A wannan ɓangaren, muna juyar da hanyarmu zuwa ga hazon duwatsun tekun Bahar Aswad, kuma muna ziyartar ɗaya daga cikin mafi kyawun gine-ginen tarihi na Turkiye, gidan ibada na Sumaila. An gina gidan ibada na Sumaila ne a gundumar Machka da ke Trabzon a kan wasu sassan duwatsu masu tudu da suka mamaye kwarin Altindere, kuma yana ɗaukar hankali ba kawai da tsarinsa ba, har ma da ƙaƙƙarfan dangantakar da ya ƙulla da yanayin halitta da yake ciki. Wannan tsari, wanda kuma jama'a suka sani da sunan gidan ibada na Maryam Ana, yana ci gaba da wanzuwa tsawon ƙarnuka a matsayin wata cibiya ta musamman, inda ibada, fasaha, gine-gine da yanayi suka haɗu a wuri ɗaya. Siffarsa ta yadda yake rirriƙe fuskar dutsen da ke tashi daga zurfin kwarin ta sanya shi zama ɗayan mafi shaharar kayan tarihin al'adu na Turkiye. Gidan ibada na Sumaila baya cikin jerin wuraren tarihi na duniya na UNESCO, yana cikin wuraren tarihi na duniya na UNESCO na wucin gadi ne. Kamar yadda bayanan cibiyar wuraren tarihi na duniya ta UNESCO suka nuna, an shigar da shi cikin jerin wuraren tarihi na wucin gadi a shekarar 2000 da sunan Sumaila Monastery, ko kuma The Monastery of Virgin Mary. Wannan matsayi yana nuna cewa an saka wannan wurin a cikin muhimman kadarorin al'adu da za a iya gabatar da don takarar shiga cikin jerin wuraren tarihi na duniya a nan gaba. Ɗaya daga cikin abubuwan da ke bambanta Sumaila shine daidaiton da aka samu tsakanin tsarin ginin da hannun ɗan adam ya yi da kuma yanayi na halitta. Gidan ibadan da ke akan gangaren tsaunuka masu tsayi na kwarin Altindere yana da siffar gine-gine mai sarƙaƙiya da baya rabuwa da yanayi, amma yana haɗewa ne da shi. Wannan yanayi ya fitar da shi daga zama ginin addini kawai, ya canza shi zuwa wani yanki na musamman na gado, wanda ke ɗauke da siffar shimfiɗar al'adu. Rukunan gine-ginen da ake gani a yau sun fito ne sakamakon ƙarin gine-ginen da aka yi a lokuta daban-daban. A cikin rukunan gine-ginen akwai cocin dutse, ɗakunan ibada, ɗakunan ɗalibai, gidan baƙi, ɗakin karatu, kicin, maɓuɓɓugar ruwa mai tsarki da sassa daban-daban na ayyuka. Kasancewar waɗannan gine-gine a wuri guda yana nuna cewa Sumaila a da ba wuri ne kawai na yin ibada ba, wata muhimmiyar cibiya ce da ta ɗauke ayyuka na ilimi, matsuguni da kuma sauyawar al'adu. Abu mafi ɗaukar hankali a Sumaila shine zane-zanen da ke bangwaye. Waɗannan zane-zane da ke jikin bangon cocin dutse na nuna abubuwa daga littafin Injil da kuma abubuwan da suka shafi rayuwar Annabi Isa alayhi salam da Maryam. Waɗannan ayyukan fasaha ba wai kawai suna ɗauke da labaran addinai ba ne, suna kawo fahimtar tarin al'adu na lokutan da aka yi su zuwa zamaninmu na yau. A cikin jerin na wucin gadi kuma, ana jaddada cewa gidan

0: Ibadar wata kadara ce ta al'adu mai muhimmanci a skelin ƙasa da ƙasa saboda siffar gine-ginanta, ƙimar fasaha da tsarinta da ke zama shaida ga al'adar gidan ibada na tarihi. Kiyaye gidan ibada na Sumaila yana buƙatar tsari mafi sarƙaƙiya idan aka kwatanta da gine-ginen tarihi da yawa, domin abin da za a kiyaye a nan ba kawai sassan gine-gine ba ne. Yankin dutsen inda tsarin yake, yanayi na halitta da ke kewaye da shi, da kuma amincin baƙi muhimman sassa na ayyukan kiyayewa. A saboda wannan dalili, tsarin kiyayewa da aka bullo da shi a Turki ya dogara ne akan wani tsari na bai ɗaya wanda ke duba kiyaye gadon al'adu tare da amincin yanayi na halitta tare. A cikin tilin ayyukan da ma'aikatar al'adu da yawon bude ido ke gudanarwa, an aiwatar da gyare-gyare, ƙarfafawa, shirye-shiryen muhalli da kuma matakan kariya masu faɗi da za su magance hatsarin faɗuwar duwatsu. Gidan ibada da aka rufe daga maziyarta a shekarar 2015 saboda ayyukan gyare-gyare da tsaro, an sake buɗe shi ga baƙi bayan kammala ayyuka. A wannan lokacin, kiyaye fasalin tarihi da kuma tabbatar da amincin baƙi sun kasance cikin manyan abubuwan da aka bawa fifiko. A yau, ɗaya daga cikin fitattun batutuwa game da Sumaila shine gudanar da ziyara mai ɗorewa. Gidan ibadar wanda ke ɗaya daga cikin cibiyoyin al'adu da yawon bude ido na addini da suka fi ɗaukar hankali a Turki, yana karɓar baƙi da yawa a kowace shekara. A saboda wannan dalili, shirye-shiryen sufuri, hanyoyin tafiya, kare muhalli da aikace-aikacen da suka shafi amincin baƙi sun zama muhimman sassa na manufofin kiyayewa. Wani muhimmin batu kuma shine kiyaye hatsarin halitta. Gangaren duwatsu masu tsayi da suka ba Sumaila siffarsa ta musamman a lokaci guda suna kawo hatsari kamar faɗuwar duwatsu. Ayyukan da aka gudanar a shekarun baya-bayan nan suna nufin rage wannan hatsari da kuma kiyaye yankin don al'ummomi masu zuwa. Sumaila a lokaci guda wani muhimmin sashe ne na gadon tarihi mai matakai daban-daban na Anatolia. Tsarin da ke ɗauke da alamun ƙarshen zamanin Byzantine, Trabzon Komnenos da zamanin Daular Usmaniya yana nuna cewa tekun Bahar Aswad ya kasance wurin haɗuwar al'adu daban-daban a cikin tarihi. Ayyukan Turki na kiyayewa da gabatar da wannan gado kuma suna ba da gudunmowa ga kiyaye raye-rayen al'adu daban-daban. A yau, lokacin da muka kalli gidan ibada na Sumaila, ba ma ganin ginin da ke da ban sha'awa kawai wanda aka gina a kan duwatsu. A lokaci guda, muna ganin imanin ɗan Adam, fasaharsa, ƙoƙarinsa da kuma dangantakar da ya ƙulla da yanayi. Wannan tsari da ke tashi a cikin hazo na kwarin altin dare, wani ƙaƙƙarfan cibiyar al'adu ne wanda ke ɗauke da tarin ƙarnuka zuwa zamaninmu na yau. Kasancewar Sumaila a cikin jerin wuraren tarihi na duniya na UNESCO na wucin gadi yana nuna cewa za a iya kimanta shi a cikin babban tsarin kiyayewa da gabatarwa na ƙasa da ƙasa a nan gaba. Wannan kuma yana ɗaya daga cikin muhimman alamomin jajircewar Turki wajen kiyaye gadonta na tarihi. A wannan ɓangaren na tafiyarmu ta bin sawun Turki a UNESCO, mun gano wani gado na al'adu na musamman wanda ya haɗu da yanayi akan duwatsu masu tsayi na tekun Bahar Aswad. Gidan ibada na Sumaila ya tunatar da mu cewa gadon al'adu wani lokacin yana ci gaba da rayuwa a gangaren dutse, wani lokacin a fuskar dutse, wani lokacin kuma a cikin abubuwan tunawa da aka kiyaye na tsawon ƙarnuka. Sumaila yana da matsayi na musamman a cikin taskar al'adu ta Turki saboda tsarinsa na gine-gine, ƙimar fasaha, tarihin baya da kuma ayyukan kiyayewa. Wannan babban gado da ya taso daga da zuwa yau yana ci gaba da rayuwa a cikin zuciyar tekun Bahar Aswad. A tafiyarmu ta gaba, za mu ci gaba da zuwa wata tasha ta daban mai muhimmanci da ke cikin jerin wuraren tarihi na duniya na UNESCO na wucin gadi, kuma za mu gano wani shafi na daban na babban gadon al'adun Turki tare.
1: Sahun Turkiye a UNESCO.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT Muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.